0: Echuki Fire, Chiba Chibasu.
1: Pasala ba kampan ba poma marki ba koti sa ba master ba bula ma be bo ba baby sa bina biso nzambe kaka ayebi
0: tutumbodo Roger Sunga Satan ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oyebaka ibale zalaka na sipore tete.